ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo olugboro mi ni wakati yi mo ma tun kiyin eku ojuma eku ojuma eku ojuma ma bi oluwa ti nbe ati bi emi re ti wa loruko jesu omo yin ko ni fi ku ojiji lokiki mo gbadua fun gbogbo eda to ngbon mi loruko jesu aye o ni fi ku omo ma o mo gbadua nipa agbara to nbe nu eje jesu kristi ni bi gbogbo to ba ti de omo re ko ni di ega ti itiju fun o mama to nsa mi eyin la ran mi si daddy to nsa mi eyin la ran mi si mo wi ninu majemu olodumare egboro oluwa lenu mi loruko jesu asise ti omo o se ti o fi di ero ewon omo re o ni se o si omo ti ki sasise laye sugba asise to mo ti o se ti o jasiku mama yi so o ma sami loruko jesu omo re o ni se mo wi nipa agbara to nbe nu ejo odu agutan igbese to ma ri o gbe ti o fi ku o laye saaju re bo ba sami ko ni gbegbese yen daddy e wa sami gbogbo eni to ngbohun oluwa lenu mi gbogbo igbese to ma ri o gbe ti o fi ku o laye saaju re loruko jesu o ma ri o ni gbe egbo eleyi gege bi adua ere to ma ri o se ti o deri ogba ewon loruko jesu o ma re o ni se mami bo ba ma tun ma adua yi o sami ise ta ran mi laaro yi pe nsure fun yin bo ni ere to ma re o se ti o deri ogba ewon loruko jesu o ma re o ni se igba ti emi atawon pastor mi lo se so jine gambia nigba ta debe won ni ki wa lo gbadua fun omokunrin kan lo gba ewon omokunrin yi bo ni

friend there yen afeso mari obirin asowa asthmatics be ni kini form ka ku si ni mo lo ba bere si nwuko nbi titin nwuko iyen ba ni ko won odu ko ri kini inhale lati yen ma mu lo ko ma bi to so si ka ma forogun o sa ku ma lowo ko de se ni kankan le igba ti ru ri o sele siri laye kaka ko ke para adugbo egba mi lo ba wo pe ke lohun o se bayi ha wa lati de ti dadi won o mo pe o ni girlfriend ti mama won o mo pe o ngbo mi wale ha bo ba gbe oku afesona re suku si eyin kule won leyin kitchen won ba ju seyin kitchen like belebo

mo nje ona ta fi mi si ni mo nto ilana kristi ni mo gbe lowo gbogbo eda to gbo mo oluwa lenu mi oruko jesu ni mo mu wa agbara re ni mo gbekele majemu re na ni mo nlo eyin melo lele sami loni mo gbadua lori omo re loruko jesu ti a ba nfi omo tele oko wa sile wa ba obi omo ti e aye oni fi tele oko wa sile. Oh my God, aye oni fomo re tele oko wa sile mama o ba sami adua yi ise ta ran mi loni niyan gbo gbogbo inawo re lori omo loruko jesu owo yen oni wo gbo. Mama kan pariwo lojun yen lohun awa si kere oke omo re to jade ni university oni mo to kolu omo yen ku lojiji iya yen ke olowo wogbo atowo koko atowo bi ati gbesi owo ajo owo wogbo mama wo lo nsa mi gbogbo owo to na lori omo owo yen o ni wogbo business center lomo eni oba jere omo lo jere business ta nfugun odun si ogbo odun si e ri ya mose bo se jere repete leyin osu meta bibeli wi pe omo benin farao o si so fun iya mose wi pe ma gbe omo yi lo fun mi ko lo toju re emi o si ma san.

0: Introducing the new Dano Choco 3-in-1. It's tasty, creamy, and satisfying. Taste it, love it.
1: Lupo iba, awon eyan ki mo bi data won se man tete jo tan. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa. Je kin je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun. Ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba ti mo. Apere ki sare se auto updates niyan ti orun ba ti wo lara. Ise bere niyan, ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3. Gbogbo awon apps to ti shitile le mi ama refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n tun ma nwi.
2: Yay! Mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti to.
1: Se mi o so fun e.
2: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se oble. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba.
1: Ero ibanisoro laso le mi o. Kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
2: Je igbadun data re ni welemu. Live it 100 MTN.

0: Ah, aku ojuma oma Nigeria o. Aku le e kabo sori akotun ti fun te doro yin.
1: Kabo.
0: Ah, wa ti de o gege bi ise wa. Ini lojo bo Thursday. Wara wara wara awon kan ti je won omo nu oyun. Awon kan si ti n de ru le wara wara. Lekiti. Ah, awon won se ti won bayi. Ngba ba je won omo ti won nu oyun bayi to ba wa di gbogbogbo. Won wa ma wo bayi. Oh my word! Peter, I want to see me. Ako juma o ma Nigeria kabo sori akotun ti fun te doro yin. Lori kani asiwaju splash 105.5. Ile funfun felele ne badon. Ibi agbara ati ase iroyin so kale si ni. Edumare na lo si diri e wa fa ku ko wa. Oba to nse be koni koni di aru e lai lai fa abada. Ah, cha. Kabisi Olorun.
1: Ewo tunu.
0: Orire na ni.
1: Adupe.
0: Ai, eni do ajo kerin de kerin leni ogbon. Day 34 tun le ni di.
1: Ah, Olorun.
0: Amo wi pe adiye yin lagun ijoba. Iye o ti jari o. Ah, amo be wi pe adiye yin lagun. Eyin osise leto abo, eyin osise le se ologun amo wi pe n gbianju. Sugba die omokunrin oto eyin agba na le ma so wi pe eni ti o ba se dopin o na ni agbala lasi gbe oriyin fun Olorun yo ti yin leyin lati ko awon eyan idele layo atalafia lai ni farapa de 34 le ni o ati so fun yin ke se wi pe a fin gun ijoba ni kese abi lati fi bu ijoba bo se leto abo sugbon ta ba nwi bayi yo le mo korin si yin leti ni gbogbo gba wi pe awa oni dake o a mo wi lojojumo si eti gbo yin iyojo to di bayi la se ma wi titi ti awon omo ita fi ro rin ayo ko lori won ati awon oluko won kule o ma ni fo se na loruko temi ojulo wa ni ikai presenter yin na ni ile asu loruko te so mi lojo suna o e ku le o omo Nigeria
1: to ebi na kiyin o hun ni e ko jumo etun ko jumo mo oni yo gbe wa yo san wa lase iledumare opolopo wa ta ti wa lenu ise oko oba ko ni sa wa lese lase iledumare temi lade aloko loko ti temi mo kiyin kabo si akotin royin ti fun tedo ni kan omo lu abi splash 105.5 fm
0: Ada ija wole o sinu awon ogere ori iroyin to je gbaju gbaja ti awo bere cinema bule si eti yin ke si ma gbo lolokokan ijeji ikani omo lu abi na lele yi o splash 105.5 elan fani lati ma lo si oju opo ibanidore wa Facebook ninje oro ikiti lo de waju we iroyin punch be ba iri o re o Hey, mon ko lana mo ni kila o ti se yi si o ekiti kete won wa ni orin ti e nko ni wi pe ekiti jake jado ngbe mi kere oto ni nti mo gbo honestly oto ni nti mo gbo sugbon won ni ekiti jake jado le npe boya nte mi gbo le yi na gbo emi o mo
1: ibi awon to npe nkan ti so nti won npe ewo tun ni nti
0: mo gbo se o to wa nu nti mi gbo ah Ekiti we mo gbe fun yin
1: awon dare nu
0: ah yekene ohun die pure ekiti pambele to ba gbe ekiti e jade bayi ile o daru tan yan ni won na wo sise eletu abo ona ni ati gbaradi bayi lati kopa ni bi eto edibo si ipo gomina ti o waye lojo Saturday o ni ipile ekiti pelu bi won ti ni awon nkan eroja ibo lo ni ranran eyi ti won lo won ti ko lo si akata won bi to se koko se pataki awon pepepepepe ti koni da ibo duro ina ni nkunle sugba lowo yi won la won sensitive materials leni won ti ko lo si akata ibi to ye ko wa o yo bo sayo lagba lowo Olorun
1: to eje ka bere pelu iroyin eleyi to nle waju loju iwe iroyin the nation fun toro ti toni won ni awon asofin ati awon asoju sofin agba ile yi na ni won pinu lori esi ta fo pada si orilede South Africa gẹgẹ bi igbese kuro nilu mi e so mo le yi e ma lo orilede yin eleyi to nwaye latowo awon mo orilede South Africa gẹgẹ bi won se so wipe o n ta epo si aso ala ati ma se bo Mandela ni ijoba apapo orilede Nigeria ohun na lo so be o iwe royin the nation ohun na ni ekunrere royin na wa
0: iroyin eleyi iroyin ti mo lafani ati ri ni lori oro mama wa ti nbe ni ile gesi obin bi okun obin takun takun obin ti sise obin what a woman can do a woman can still even do better you get it if you don't get it follow us hey se be ko ni what a woman can do a woman can even do more better in tobirin kan se tobirin ogbe e to nse jo bi egbe lo
1: ye ataye baye le yo
0: se ataye baye le
1: okurin na nu
0: e se mo si wa nu to ba je be ni ngba na
1: what a woman can do
0: sugbe mi wa ni what a woman can
1: better,
0: do
1: better.
0: Another woman can even do better better
1: oda
0: ke lo wa bu kola
1: o wa ni han kankan
0: do mo fe salaye royin yi ni
1: o wa ni
0: ani mo fe salaye so mo gbe ninu aye na le yan le wa labuja ko si lo fe wa je lunch leko
1: la je pe
0: si to pada sabuja just like that let's just say I said you want to live
1: mo dupe fọlọhun o ani kai ba n ta nkan mu ile ise yi go ti mo pe
0: woni le ajo ni le gesi alakoso fun oro epo robi ni le yi tele tele ex petroleum minister Diazani Alison Madueke woni mama wo e won yan kan kan awon esun ti won fi kan won yen lori awon obiti biti biti biti biti ogbani fo bo enu re jejeje ma je ngbogbo lapa be yen o kini o tun se ha le kan si kilo si ona sore o ile ejo ti dajo igba ile ejo ba ti dajo e ko soro won ni mama Diazani Alison Madueke mama o ni nkan kan lebo leru pin pin
1: pelu
0: won wo be won yan ken ken ko si nkan kan bribery and
1: corruption
0: ori sirisi charges ti an gbe si olorun nbe won yo pendant ati se ni re ku lorun mama tan yan yan
1: a se bi
0: what else
1: ile ejo ba ti dajo
0: ko si nkan kan mo
1: inu mi se ri pe ke sa se ke sa se ile ejo
0: lenu e
1: ile oke won mo ti dajo
0: ile kere ni
1: ile oke ni o ti da
0: la gomelo e si kankan
1: e je ke mi lo si akata are Bola Ahmed Tinubu are soro are ni wipe awon atuto eleyi ta nse ohun na ni o tin so awon eso rere sugbon o ki se eso rere nikan o ki se awon eso rere kekeke awon eso rere kongbe kongbe eleyi to se toka si eleyi to se fojuri awon to heri mo heri mo to erenti a erenti a gege bi are Tinubu se wi o wi pe awon ayipada eleyi ti se jobo ohun gunle kaaka kiri awon eka eto oro aje ati isejoba na ni o tin so eso rere o iwe iroyin the nation lo gbe iroyin na
0: ijoba apapo orilede yi ti se afomo oro kan won si pabi won ya bidun e wipe ko si ilana owo ori tutu kankan mi o lori epo robi ati agbon ibanisoro ni orilede Nigeria Fuel and Telecoms gege ba ti se ri gbogbo eyin eyan ti e wa loju opo wa mo ri yin o e seun gan nbe e ba ni share si ba ni comment koda e ma ba ni tin dada ke ma like e ijoba apapo te ma awon ipele ati ijoba ibile owo ti won ni apin o ninu owo ti o wole sile yi fac revenue o je trillion meta ati o lebele nja bi biliki meji biliki trillion meji o le biliki meta 2.3 trillion naira o na ni won pin fun osu wo ati gbawo o je akori ti alanfani ati ri o eyin na ma tele abo lapa abe yen
1: to iroyin eleyi na lo nso o nibi te ni to ti fi gba kan ri je olori orilede yi to si tun je ologun eyin ni general Abdulsalami Abubakar o so ohun ti oju re ri o o ni iriri ohun lasiko ti avata ati oka ti won fe dite gbajoba o ni ohun toju ohun rire o ni oro po ninu iwe kobo
0: kobo gan wa tun ko
1: ti le je wipe iwe ti baba ko omo re bayi ke se kobo
0: o gaunti o
1: kobo ta yo nu e sugbon o soro ilekun ohun ti oju re ri lasiko na seyin na fe gbo ti fun te dore e gbo iwe iroyin the nation lo gbe iroyin ohun
0: won ba le ni nibi ko ibi ko la ko ri si ayinde be yan ba le mi ni
1: ba lo lo bi awon kan na ti so pe
0: ale ba le mi ni bi ko ibi ko la ko ri si
1: ile kan gan se faramoju eyin na le ku won so pe bobi re ba si den le oko meji wo
0: ah irin ku ri ni yan o adogba sese ku se ni yan o
1: kemele to da to fi le dan keji o ti kuro ni ta lakoko ni ke se wupo wa nbi ta lakoko lo n dan
0: keji wo
1: ni yo ba se sonu
0: e a mo sugbon sibe na ai oju ewu mama eh o de mo ma wule dan meji wo mo ma wule dan meji wo oni omo oloye olusegun obasanjo o iyabo obasanjo ni won ti ko jade bi omo toto bayi ninu egbe oselu ti PDP koda ai won safihan re gege bi oludije fun ilegbimo asofin agba orilede Nigeria lati arin gogogun iyen ogun central senatorial candidate leyin ti o ku ninu egbe oselu APC o pada sile e mo pe le na lo ti jade lo ta tele o kun wa pada
1: sile
0: le kan si eh o tun mo se pe owe to bo ti wi le kan o dan le oko meji wo o wa pada le oko alakoko ke so oko normal normal o egbe oselu la nso o ehe
1: kan ni kan be na ni kan na so ni pile edo wi pe ah ah koda ohun o ba kuku bo ko ohun ti ipe mi lohun tun wa wo yi ada mi from
0: yeah, from
1: fire mu eleyi won ni ijoba apapo ti bere mimo se apin kari ajile ta mo si fertilizer fun awon agbe ni awon ipinle tutu 25 niye ati olulu eleyi Abuja iroyin ayore fun awon agbe wa iwe iroyin the nation
0: lasa jode bi o ko de layo atalafia
1: ko kan awon to ye o kan
0: awon to ye awon original agbe
1: agbe
0: ko dodo won
1: awon
0: je pe mo ko ajile sabe pilo e mo ni o ti debi to ye ko de o
1: abi o
0: e je ki a lo si akata osa irun male agbawo ka lo polowo oja ni kete ti a ba de pada lati ka ipolowo oja arin gogun ti ti fun tedo ina la tun pada balẹ si gege bi e tin je igbaladun wa e se o akiyan eku kale
2: ki lo sun oko iresi jollof lo se pele igbadun to ga se ti won bo si pelu koro na fun adun to ka mama yen ni tabi te ba je pelu ojulowo saladi Nigeria eso cabbage karoti lettuce atewa onikidiri die
3: o ni lati je mejeji se jollof rice si e pelu adun koro na ki o wa je pelu opo efo oya je ki opo onje re gbe pele loni je un to da
4: Whoa!

0: Nielsen's new Dano Choco 3-in-1. It's tasty, creamy, and satisfying. Taste it, love it.
1: Lopo iba, awon eyan ki mo bi data won se man tete jo tan. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa. Je kin je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun. Ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba ti mo. Apere ki sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara. Ise bere niyan, ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si GR3. Gbogbo awon apps to ti sitile le mi ma refresh ntemi o to fi duro awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n tun ma nwi.
2: Yay! Mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti to.
1: Se mi o so fun e.
2: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se o ble. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba.
1: Ero ibanisoro la so le mi o. Kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
2: Je igbadun data re ni welemu. Leave it 100 MTN.
3: Dangote salt give food obonge taste. Plus, it carry the Dangote name, who I trust. My people, time don't reach to shine eye when you reach your salt too.
4: Dangote salt. Choose quality. Choose Dangote salt.

0: kule o. Ah, ebi n pa ka si nkan si mi la.
1: E kaabo iya mi. Ki le wa je bayi o.
0: Ah, iwa na, mo fe unje to yeruku lala to si ta lenu. Mo fe ko lo tirin, ko ma si se meyen meyen. Mo fe ko sokutu o. Ko gba yagi yagi. Mo si fe ni kia kia. Se le se sa.
1: Be ni iya mi. Golden Penny Noodles lo le se.
2: Golden Penny Noodles bi o se fe lo se ri. Je gbadun ojulowo adun Golden Penny Noodles.
0: O se won ko mi. Bi mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se seyi.
1: Iya to ya yi to si mo toju omo ni.
2: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ile itaja ni to si re bayi.
3: Oya ẹyin omo lọwọ ijon o tun ti zẹ fo su marun akọkọ ninu ọdun ni awọn to tap ti gbẹnu si cash e lera lera lo ni back to back abẹrẹ latori new year cashport lọ sori valentine cashport easter cashport nko awọn eyan to gbẹnu si yen lọ ni gbogbo aye workers day cashport yen gan lọ fafa ka ma wa ti so nipa ileya cashport pẹlu ẹran agbo to sẹlẹ nko e cash e ẹlẹyinju anu ti a omo ma lo fa ti ka se ba ti sadeun o ma set ni e set ni e ni bayi asiko ti to lati gbenu si mid year cashport tinu osu kefa yi owo to le ni million lona dota naira 50 million naira ni awon olori ire to le ni 60 tun ma fi se ifaje ni gbogbo ose omo ya ma le body mole
4: gbe body e
3: anfani wa fun e lati gbope lori gbogbo games wa to ba se tasi ni wa se gbenu si si o Wednesday, June 24, yi ma tun po ni ti go pelu seke dugbe owo lotun losi lori Splash FM *347*1004#. Lori Ladelu FM *347*1004#. Tabi lori website wa www.cashier.ng.
4: Pẹ̀lú mid-year cashport inú oṣù kẹfà yìí, àsìkò oríire mi ò dé.
3: So ti cashier, ọmọ mo ti cashier.

0: 3 in 1. Omi ni kaloku ko fi kun.
1: Daddy mix.
2: Lopo iba, awon eyan ki mo bi data awon se man tete joton. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa. Je kin je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun. Ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba ti mo. Apere ki sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara. Ise bere niyan, ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si GA3. Gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh ntemi o to fi duro awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi.
3: Yay! Mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti to.
2: Se mi o so fun e.
3: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se oble. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba kugba.
2: Ero ibanisoro laso le mi o. Kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
3: Je igbadun data re ni welemu. Leave it 100 MTN.
4: Hey, everybody come aside o.

0: ni awa kinyo ipi e kabo kwa da se koni ti omolu abi.
1: Oh yes ke.
0: E koni adani akokoro ebe e koni akokoni tongbo nsate gun lati afe fofon balawo. Adugbo felele enu lu ibadon no ni ati ingbo shuba kari fun yon. Eyi lolu fe wa ni ata eru jara ni agbaye. Eyi ta ente lewa ni ata eru jara bugbo agbo shuba kari fun yon.
1: Thank you.
0: Eba wa like e love veni ke share comment yon. Eje kinyo oma agbira.
1: Kogbira son.
0: Ewa ma ba wakpon eni mewa mewa eni kokon. Wa yoda eje kemi omu iroyin miran wa si etigbo yin to ni nse pelu bi owo osepin ile ise olopa ni pile ogun o te awon afurasi mefa kan won ni to ri pe eka ileyi tori si iwadi amo daju nipa ewo daran gbogbo eka re nkan le to wa ni ebafo nilo abeokuta won ni asise na papapa lo si wa asimi ni ebafo ni abeokuta ni owo jajo ohun o de toketi le gbogbo agbegbe ta daruko na nigba ti won se atopale re won ni ejo mo pe ewo daran o se be o di toro fokale ni o awon ipe eru ku mefa eleyi towo se ku ofin to ko le yi o won ni akoko na won gbe bon rin ota abon won so yun degusi won ni yato fun eleyi won di gumo mo to njale won ni ejo mo pe opolopo dukia oni dukia o na ni agba loju na o nigba ti ajo won ti o teso iwaju won ni se ri awon afurasi meta kan be awon eleyi nti won o ese ti anyan layo ero amunawa te ba ti gbe si koro bayi awon ti wo benu toro mi won ti se be won pale re mo won ni a se be ni toketile awon agbegbe ti nbe nilo abe okuta o gbogbo ero amunawa nina ona ni a se be ti won gbe ni apa iyaka ninu gbonu agbenso fun ajo na eyin dsp oluseyi baba seyi o te waju oni be ni se ta ba ni ka lo ntoto owo ase ku ofin o o te sodiki oni eri sadiq ti an so nipa re yun o ndu on ti eni o eru ti an ba ti lo gbe ohun ni raale ni akata won won ni se wa mo pe eni o jale to gbe po loja ko mo jale die lo se o eni o gbe po to gbe po lowo e o n gan ni baba iyala ya gbe were nigba ti won se atotonu na se owo iwaju won ni akoko na amodu gbogbo won mo okuta ni stone won ni oto si apa abe o o na nkan awon eru eleru awon ojo loja a mo se be a mo gbaale won ni koda ero amunawa bi orisi meta oto ti le se ototo meta se o na lo se be to raale lowo awon eni eleni won ni otun wa tan be won ero amunawa won lo gbe yun yato fun eye ero ilewo elero ilewo meso ototo awon edi kokoko ju opo to ja tololo won lo se be o tun yo lapo alapo ngba won pari oro won won ni egbo o se re awon afurasi na won ti wa ni akata ofin le wa iwadi alagbara ti nte siwaju won ni bakan na lowo osepin kan o tun te enikan eni odun mejidi ni ogota eyun adeboye ojesina at 58 won ni ejo mo pe esun ti won fi kun na o won ni na ni pe bi ibon bi ada bi ake bi obe daga ake utc won ni na lo se be ti mo ku akata re yo wa wo adugbo lo o gbogbo ti n gbe wa asimi baba ti debe ni o ma so fun pe a ewo bi emi le n yaju si o a ke owo ohun bayi to n ba je yin meji leyin orun ori ti re kuo latari yin o ba le kuo lorun yin o won ni ejo mo pe iberu bojo koja won yo le soro o be iberu bojo ohun koja ka won yo le rin taratara won ni adeboye ojesina o so re dadanwo fun awon eyan ti won jo n gbe ni adugbo ngba won pari oro na won ni gba ta won kokko lo yele ewo an ba ibon ilewo pistol won na ka makata re o iban alayan to yin won na to bayan na eyo kan ni akata re ota ibon sobolo sobolo meji won na to bayan na ni akata re ota abon eleyi tori ti e mo se bengoro bayi sugbon ti o to bi bo die wa sale won leyun na won ni odidi nla kan o ba ti efo kan wo nu
1: ani tele
0: se mo le okere won ni atun se be
1: eyin
0: won to ka yo kan yun na mo ni akata o ijambo oro ode duro bayi oga benu gongo cham won ni atun se be ta ba yan lodo re ogun oloro baba fetan tori e fi mo gba perepere mo daru la mu won ni atun se be won ba yan na ni akata re ijambo oro re ode duro ah dsp oluseyi baba seyi oni o ti ko lo fin o bẹẹni iwadi n tẹ iwaju ṣugbọn kẹtẹ ti iwadi ọhún ba ti fi ori sọbi kan
1: ẹyin o
0: yọọ lọ ọna ro wamuwamuwaju oluwa rẹ o ti ọwọ ki gbe oluwa mi o
1: my lord
0: my lord yọọ si ti tẹri balẹ
1: niwaju oluwa rẹ náà
0: ni ah o lagbara pọ Oda to ba ri be wa ja fese kan ya ni ipile Kano ile ejo magistrate ile to njoko ni ipile na ibe la wa bayo won ni ile ejo ohun lo mo ti gbe idajo kale lori arakunrin kan Muhammad Saidu le ti eni won ma mu lo sibudo itoni sona ose meji pere ti se dede ojo 14 o na ni o lo nbe o won ni otan be won ni o tun so owo otanran egberun lona 100 kan ni nje bo lo je won ni be la bi ni o won ni jeje mo pe gbanko gbe buku kan lo ti owo arakunrin yi bele o nitori pe gbanko gbe ohun bi won ba tete mojuto bi e se fe mojuto yi ajakale arun oni o da si gboro aye bo lo je won ni be la bi ni won ni jeje mo pe awon alamuleti re oni amejo re lo le ise olopa o pe dako egba ni ela wa o arakunrin yi igani fi tole won ni yo wa to si ni awon lailonu kotopo ya dajo siwaju ile odo re orun o ma gba rai rai rai awon esisi olode gbogbo e yo be si ni kura irai iyen ladugbo won nbe o won ni jeje mo pe ogba ti en mo oro hun lo re to won leti oni eniyan tun lo si ile ise ile tori si oro ayika to nti ayida won nbe pe e dakun o arakunrin kan ti fe fo orun ba yi awon je in ladugbo awon e wa ba won yoju si o kes ma gbe igbese to to ati eyi to ye won ni se ri arakunrin ta nso nipa re yi ton ti ga e ti fi ntole o ti fe mu ki gbogbo adugbo ko di nti awon eyan be si ni sasala fun emi won o nitori ilera ko wa won ni nigba ti won o tesowo waju won ni Saidu en ten ni won ti lo re ba tele tele tele ri pe ra ko won Medi Saidu e ten to ga si waju ta yi e mo se be mo
1: ilera won ko
0: e ba ni koko nle e mo je won mo wa dajo lodo yin won ni a mo sakaki a mo so fun pe be ba se gatan e di inu lailonu e gbe wa fohun o
1: oni
0: to won o fi se nje kini fi ga hun gan se gan won ni jeje mo pe awon agbe le ti nbe ni ipinle Kano won a mo yoju sodo re pe Muhammadu bo ni se ganbe le won ni yo so fun pe ganbe o yo wa ta ga hun fun won won ni giga kiko ti ba ku awon ga hun bayi won ko lori oko won nu le ti se lalaye pe ni apa ariwo ile ede wa Nigeria won ni bi an ti mo se lori awon oko won nu le ti se wa se lalaye pe jeje mo bi pe bi e ba ti lo gabe lati fi se awon kan oko won won ni ya ere ti won ma ko me bayi bokwa bokwa ni
1: ma
0: to je goyin lati le Hausa e be ri mo se tobi awon so je goyin lati le Hausa e be ri mo se tobi
1: woni
0: odun
1: afisuru
0: aba to ni wa ko sanu wa ni woni jeje mo pe ogba ti o bere si ni se lalaye be bi arakunrin yi a pe nton fi ga yi oda fi pe nton fi se yi oda o sugbon ba ni pale re mo ba ni wa bi kan mo se ji si lojo ko mo di pe yo da wahala le yin ni fa won ladugbo won lo ko kogbo oko ti kun be lo suko ti ogbon yin won lati be o na ni ti gbe lapa iyagi o diwo en lakata le ise ele tori si oro ayika to nti ayida won be won lati be bayi won gbe wo o di le ejo magistrate ni o e to njoko ni lu Kano en ti wa se adajo ile ejo ohun iyan ni dajo alimo wale nigba to won soro nti e won lo ni ah ah ni century ta wa yi lani ko ma fi ga to le nitori pe nta fa won agbe se boye ko nibi ti o mo se kiro lojo si ni e wo la buro patere le bi igba te eyan ba le isu ile beta re o ile mefa re o won e makan logoji re o makan logun re o won di bo won tin seru e won ni fu idi e yi o ti lu ofin o ele to ni se pelu ayika to nti ayida won ni ipinle Kano ko de ni won ni ele keje o ti duro gẹgẹ bi adinagbo okun fun eto ilera to moyan lori fun awon eyan ladugbo won nbe eni ti ba se nje lo ko wa si onje re le esisi ti ori gabo ko lo re ba lori oje onitohun won lo fe fi nkan se won ni o won ni fun idi eyi ki Saidu Muhammad won mo mu lo sibudo itoni sana nibe ti o ti lu ojo 14 e ti se dede ose meji ko tun wa tan be o won ni yo san owo kan owo otona ni o egberun lona 100 kan naira 100,000 naira adajo wali ko da nuduro o ni adakun ile re teni tin to ga kakirun eyin ile ise te ri si ayika to nti ayida e lo be gbogbo awon gabuku te to le e pale re mo
1: abi
0: e fo gbogbo e ko mo toni toni ko mo ba si arun kankan eleyi to lo re seyo ladugbo na lora ba di cut arise ba tele
1: ase tele nu ba odo ofin re ni oda eje ka agbera pa ka lo sipinle delta
0: woni ile se olopa nbe na lo si je ka ri gbo pe awon omo elegbe okunkun meji le ni ogbon gbako o na ni owo se ku ofin lo se be to ko nle o woni awon ba ibon ota ibon lakata won be ni ati awon irinse boku boku egbogi oloro woni awon to se be won ba mo akata won be ninu gbonu agbon so fun ile se olopa nbe Bright Edave eni to pe de royin to si nse alaye o wo pe isele gba nkan gbe yi waye o ni eje mo pe eka kan o Eti joba gbe kale ni ile ise olopa pe ko mo tan na wadi awon imodaju pelu ilanot

0: Light the whole 104 matches for this FIFA World Cup 2026 with correct pidgin commentary. All this will happen live for four correct channels for Super Sport on Top Go TV.
1: Hey, this one not be smart, you know. Make I go arrange my own decoder sharp, sharp.
0: Go TV. Love it.
2: Lopo iba, awon eyan ki mo bi data awon se man tete jo tan. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa. Je kin je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun. Ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo. Apere ki n sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara. Ise bere niyan, ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3. Gbogbo awon apps to ti sitile le mi a ma refresh n temi o to fi duro awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n tun ma nwi.
3: Yay! Mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti tan.
2: Se mi o so fun e.
3: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se o ble. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba.
2: Ero ibanisoro la so le mi o. Kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
3: Je igbadun data re ni welemu. Leave it 100 MTN.
4: Flash FM 105.5.
5: Come on, Nigeria.

0: njẹ ka tun ma kira wa ku asale ni gbogbo bi kibi te ba tin lanfani lati ma gbọ mi iyen ni tibutoro orile ede wa Nigeria bakan na ka ma kira wa ku dede asiko yi ni gbogbo bi kibi te yin ba tin lanfani lati ma gbọ mi yen ka kiri agba nlaye ikoni splash fm 105.5 ile funfun bala felele nle ibadan iyen laafin oba muritala adebayo akande mfr ekerin olubadan tile ibadan kabiyesi baba aafin ere eleyi tawa ti gbe ngbohun si afefe iyen lori eto ta pe ni idangangan idangangan leto iroyin ere idaraya eleyi to dun ti gbogbo ma kan si lojojumo yen ati mu wa laaro amutosan wa tasale lele iyen lawole sun la se pe ni idangangan iroyin ere idaraya oruko lootu eto yi otun ba baba tun di omo lawu alex faguzin ni agun ta so lu okunrin ogun baba ku ojo bi ti ni happy birthday to you I wish you long life and prosperity baba nso nipa ojo bi papa julo iyen ninu osu kefa ni ile ise wa ni west milan communication awon eyan won tin ba o won tin ba gan ni emi yo se opo odun laye pelu ase olohun ni ba won dagba danu ni dagba ye ni dagba lasan abdul qadri aderogba lara awon olojo bi te ni niyan awon ati oga won jo ma pin ojo yen won jo won won jo ma celebrate bakan na abi bola sadiq abi bola sadiq ojo keji dilogun yen lojo toni on lo na se ojo bi emi yo se opo odun laye o pelu ase olohun e dagba e gun lemi pelu alaafia ara ati idunnu ni oga wa baba tun di omo lawu o olohun ba o je gun lemi ni je ke fi aisan e ni fi logba pelu ase olohun ba mi edumare happy birthday to you sir dolapo akindapo n lo lowo button mi ti o je ke ma gbadun mi yen fun ti tasale yin be se n gbo wa anfani nbe lati wo wa lori ikanni banidore ti facebook yen awon ti wa ti wa nbe biba exe oni o mo se afihan wa iyen lapa be yen bi nkan se je niyan sikiru ayin de oju itere loruko titemi omo omo akitikori ni gboro ode ohun akitikori wa oya papa pa ka sun sowo waju amo ki n to ma lo yen ka se ka se ka se *347*1004*1#. O na lawon eyan fi gbori wole *347*1004*1#. Abi ke gba ojo opo ti aye lukara wole iyan www.kashe.ng www.kashe.ng eto lanfa ni lati ba be yen wole eto ba ibe yen wole a ja sibe lowo kan tori pe media cashport iyen ninu osu ta wa yi na ni o ti ye yin e mo pe ninu osu yi na ni osu yi na lo da odun si meji o ni a se pe amo media cashport eleyi tawon eyin o tun lanfa ni lati gbenu si cashport yato si friday cashport yato si daily payment ye ope tawon eyan ma gba lojojumo biru e ti won tun gba lasale bi nkan se je niyan lori ikanni banidore facebook mo nbo eje n kokko gba arin gbogbo orilede wa nigeria wole eje n gba arin gbogbo orilede wa nigeria wole tori pe ta ba n so nipa idije to n lo lowo iyen president federation cup e de tun le pe ni fa cup laarin ti tawon obirin ipele keta to kangun si asikagba ile ita mo si quarter final won ti yanju quarter final yen bayi semi final iyen ipele to kangun si asikagba awon iko to yanyo awon semi final list yen won ti foju han tori pe iko ti robots queen o lanfani lati fiya je rivers angel pelu ami ayo kan sobi bakan na ami ayo meji meji oni atlant queens ati ibom angels ni won jo gba ami ayo meji meji ni won jo gba wole ara won amo Goli Wumi gba yen penalty shootout. Oni Atlant Queens, oni won fi bori pelu ami ayo 4-2. Sunshine Queen, oun ati Conference Queen. Sunshine Queen lanfani lati bori Conference ami ayo kan sodo ni. Bakan na Edo Queens, oun ati Nasarawa Angels. Ami ayo won ododo lo bade, amo Goli Wumi gba penalty. Oni Edo Queens, oun lo fi bori o. Pelu ami ayo 5-3. Ni bayi Edo Queens, Robo Queen, FC Robo Queen, Atlant Queen, Sunshine Queen, awon mererin yen ni won be ni semi final ninu dije ti Women President Federation Cup. Eleyi to nlo lowo lorilede wa Nigeria. Bakan na iko ti Ikorodu yen baba nso nipa ti tawon okunrin Ikorodu City, ohun ati ko Ekaneme Warriors, ohun lawon na lanfani lati wa asikagba awon ti wa lasikagba nti won. Tori pe baba nso nipa idije ti President Federation Cup yi, asikagba atokunrin ati tobirin ojo kokanla iyen ninu osu keje on the 11th of July oni asikagba o ma waye o. Iyen ni papa asere Stephen Keshi Stadium nilu Asaba, olulu ipinle Delta State, olulu ti ipinle Delta. Nibe ni asikagba President Federation Cup ni o ti waye, ati tokunrin ni o, ati tobirin ni o. Nibi ti o ti ma lanfani lati waye niyan. Idije ife eye agbaye ele to lanfani lati ma lo lowo ni di ball alafesegba lorilede meta ototo, orilede Mexico, orilede Canada ati orilede America. Ki lawon nkan to tun jeyo, ki n to ma mu awon nkan to tun jeyo iyen ninu dije yen wa. E je n kokko gba ifese wonse, ifese wonse ele to ti waye leni. Awon kan se nara won tan ni, be awon kan tun ma waye loru mojumo, awon kan ma waye lola. Tori pe leni orilede Ghana lafe mojumo ni won ti fi aje orilede Panama ami ayo kan sodo. Uzbekistan, Colombia fi aje meta se yokan. Bakan na orilede ti Cheke iyen Czech Republic, orile ohun at orilede South Africa ami ayo kankan ni won jo gba wole ara won. Le to tumo si pe second game ti won la won ti bere yen o. Iyen ba ba nso nipa group A, South Africa ti Czech Republic ti gba second game ti won bayi. Le to de je pe ipo elekerin oni South Africa wa lori akaba tabili o. Pelu ifese won se meji to ti gba, orilede Mexico si remain. Ifese won se re yo kan yen o si remain ni top. Oun lo nbe nipo akoko pelu 3 points. South Korea, oun na si nbe nipo elekeji 3 points. Yen na lo fi wa nbe ifese won se yo kan lo ti gba. Amo orilede ti Czech Republic, ifese won se meji won 1 point ni won ni nipo eleketa. Nigbati orilede South Africa nbe ni sale tabili patapata, 1 point la won na ni ninu ifese won se won mejeji. Bi nkan se je niyan. Lasale yi orilede Switzerland o ti lanfani lati fi aje orilede Bosnia and Herzegovina pelu ami ayo 4-1. Oni orilede Switzerland fi bori bo ba di ago 11 iyen lasale yi. Orilede Canada ati orilede Qatar awon na o mo gba ifese won se elekeji won. Ba ba so nipa idije ife eye agbaye eleyi to nlo lowo laago meji oru oni orilede Mexico ati orilede ti South Korea won ajo ma wa ko bo ba wa ndi ago mejo iyen lasale ola orilede America ati orilede Australia ni bo ba ndi ago 11 iyen lasale ola orilede Scotland ati orilede Morocco. Bi nkan se je niyan, bi nkan se je niyan. *347*1004*1#. Oun le ma fi gbori wole o. *347*1004*1#. Ni e le ma fi gbori wole. abi ke gba ojo opo ti aye lukara wole iyen www.cashier.ng e tun lanfani lati ba be e wole lori ikanni banidore Facebook e seun gan ni o te wa nbe yen tori tiwa eyin tiwa e seun gan ni o Kayode okay ogawari Kayode Adeosun the new vision e seun gan ni te wa nbe yen tori tiwa iropo loju opo anjorin Mujid e seun gan ni Olawale Ayobami awon titi ala Madrid niyan o Olawale Ayobami bakana Adekunle Elepo Upgunner lati Ababiji Ibadan bi e seun gan ni bakana Ogene Parobo Ogini Up Chelsea e seun gan ni o yin ba gba oruko daada e dakun e foriji mi Ogene Parobo Ogini niyan bakana Abiodun Oyelade The King of Gentle Boys loju Madina ni e Alata ni your fees e seun gan ni Asiwaju Segun Salam Ogawa e seun gan ni o te wa nbe yen tori tiwa bakana Razak Ahmad Akorede e seun gan ni Aregbe Feran mi Aregbe Sola Adeosun Kayode ni vision Ogawa e seun gan ni Oyedira Ajibola of Chelsea lati orita challenge Ibadan Segun Amusan Up Manchester United Adelakun Said Olawale Up Manchester Adedeji Kehinde Olamide Up Gunners lati Akilapa Estate e seun gan ni te wa nbe yen tori tiwa okay baba nso nipa agba bọọlu iyen ninu ori ko agba oje torilede ti Cote d'Ivoire iyen Eli Wahid agba bọọlu ile to nsise riju re yen ninu ko ti Nice yen lorilede France won ti deny agba bọọlu yi o won o je wole won o fun ni visa yen wo orilede Canada baba nso nipa agba bọọlu omo bibi orilede Cote d'Ivoire omo odun 23 ni looto o gba ifese won se akoko o gba ifese won se akoko iyen lorilede America iyen ni Philadelphia Stadium lorilede America o gba ifese won se akoko nigbati orilede Cote d'Ivoire ti won koju orilede ti Ecuador o gba fese won se akoko nbe won o deny e to fi wo Philadelphia o ifese won se elekeji eleyi to ye ko waye iyen ni Toronto Stadium iyen lorilede Canada o ni won ti deny e yo Olariwaju omo Soni Bare Bonfrey Joe ni Brampton ni Canada ma gbo mi dada won le deny Eli Wahid iyen agbowo waju omo lorilede Cote d'Ivoire yen won deny e o tori pe ifese won se elekeji orilede Cote d'Ivoire koju orilede Germany ni o ye ko waye iyen ni ilu Toronto ni Toronto Stadium olu ti ye ki ifese won se iwaye o amo awon eso onibode baba nso nipa immigration won o je ki visa o to Eli Wahid lowo won ni nigba ta won ye iwe re wo o ni ejo je o le to je pe bi ose bi meji seyin won ni won fi esun ile to ni se pelu ifigagbaga baba nso nipa match fixing won fi esun yen kan Eli Wahid yen bi ose bi meji seyin won ni afi to ba lo yanju oro yi nikan ti won ba ti clear e pe ko lejo je igba yen lo to le wo orilede Canada sugba pe oni ejo je oni nkan kan se e bo nbe leru re yen o le wo orilede Canada oni a Philadelphia Stadium la mo tin boy o nwo be won iyen niyan a lorilede Canada ni won pe bi ofin be yen o yato si ti bi o gege bi won se je ko di mimo bakana gege bi eni kan se beere wipe Temba Zwane omo bibi orilede South Africa yen ele to gba red card yen nigba ti won koju orilede ti Mexico be ni be se so yen ki se warm match ban no red card ele to gba yen yen Temba Zouan ifigagbaga meta ototo oni o padanu ifigagbaga meta ototo oni o padanu oni o je ke ri lori papale ni be kedere ifigagbaga meji mi ti ko orilede South Africa o ba tun gba o to je ti ajo ti FIFA mo je agbokun si nbe Temba Zouan oni lanfani lati kopa bo ti je pe nbi ti oro de duro yi ifigagbaga kan na lo fe ku won ku tori pe bi won o ba ti lanfani lati bori abi ton ba lo padanu papa julo yen ni last game won yen afaimo won mo ja kuro ninu DJ le to je pe oni kopa bon ba tun wa qualify yo tun mi se yo kan si bi nkan se je ni bi nkan se je ni Gary Neville ya yanana ni le gesi ti je ko di mimo ojo di mimo yi pe lo to ba ba wo ile gesi ninu gbogbo awon iko ile ti won tin gba ball yen ninu dije fe ya agbaye ti todun yin oni iko agba oje ti le gesi ta ba nso nipa ti the three lion won se daada o won se daada le to je pe ba ba mu iko bi melo kan a mu orilede England mo ile to gba first game e to gba to de wu yan lori pe England awon na wa lara awon ti won se daada oni sugbon ti won ba nso pe orilede ile to le gba idije ife eya agbaye orilede France o na lo si dabi ayo to si dabi favorite ile to si le gba idije ife eya agbaye ile to nlo lowo yi won ni se be ni ile gesi nse daada lowo yi oni looto mu ni won nse daada amo lapo odo ti tohun o favorite orilede France na nse ni Gary Neville on lo je ko di mimo be too much to check iyan oluko ni ko ti the three lion ni le gesi o ti ja o di mimo yi pe saka oni bo se nbere bo se bere lati bench yen be na ni yo tun se bere bo ba di ifigagbaga elekeji nigba ti le gesi ba nkoju orilede Ghana iyan ni ojo osegun Tuesday to nbo yi oni bench na ni Saka wa tori pe o lewu lati je ki Saka o bere ifigagbaga papa julo koju orilede ti Ghana o lo lewu sugbon baba nwo last game koju orilede ti Panama o sese ko wa start yen nigba yen o sese ko start e mo ko bi won ba ti e tun lo lanfani lati boru orilede Ghana a je pe 6 point ti wa nle niyan soft ise soft loku yen ni third game Thomas Tuchel je ko di mimo yi pe Achilles injury eleyi ti Bukayo Saka ni bi osu bi meji meta seyin yen oni ifarapa yi ko ti kuro lara Saka o ara Saka o ti ya daada tan oni lilo eleyi ti awon lo oni ewu nbembe ka tu wa so pe ko bere figagbaga oni ko ni lanfani lati bere papa julo koju orilede Ghana ohun o wa le so nigbati awon ba nkoju orilede ti Panama bi nkan se je niyan ninu ko ti Barcelona obaka gomi dada rufak babin salun o Barcelona DJ Fayemi obaka gbogbo ona ara tori pe iko ti baka ti je ko di mimo yi pe idije ife eya agbaye ile to nlo lowo yi awon kan fe ko tenu bodo ni ko to di pe awon o mu ti agba bolu agbowo waju yen ninu ko ti Atletico omo bibi orilede Argentina yen baba nso nipa Julian Alvarez ko to di pa awon o mu ti egbo awon fe ki idije ife eya agbaye ile yi kuro atenu bodo na ni awon ti pi ya mo owo kan ile to nlo bi 135 million euro le to je pe ba won o ba mo si gbogbo awon ajemonu awon total package yen total package fun Julian Alvarez tawon oko fun iko Atletico Madrid yo mo lo bi 150 million euro. Won ni la won pe ya mo le o 150 million euro oni total package yen ma je amo 135 million euro ti e ti koko wa nle na eh awon kan fe ki idije ife ye agbaye awon fe ko pari ni baba mi eni olohun mo ni Illinois ni Chicago lorile ede America e se gan ni o te wa nbe yen tori ti wa e se gan ni pelu ase olohun ba mi idumare olohun ba mi oni je ke dowo boju pada wale eh pelu ase olohun oju oni ti yin ko ni ti nkan ni ta leni to ni owo iyen ni asale ti ni *347*1004*1# *347*1004*1# eh aboju opo ti aye lukara to ba ye pe be le yin ti fe play www.cashier.ng etun lanfani lati babe e wole okay ta leni to lowo yi 0703 0703 lo bere number yen 0703 lo bere number yen bakan na 8225 on lo pari e 0703 on lo bere 8225 8225 on lo pari number yen ta leni to ni owo iyen fun ti tasale to ni ko to di pe a ma fi se lo ninu ko ti Real Madrid Ibrahim Konate iyen agbowo eyin ninu ko ti Liverpool iko ti Real Madrid ti pari won ti pari oro yen o won ti pari oro yen ade won odun merin oni Konate towo bo pelu ko ti Real Madrid amo officially ki won to kede e o di pari osu kefa ta wa hello e ka le oruko yin ati bi te tin soro lati kan ni Splash FM ni e ka le oruko yin ati bi te tin soro Margaret lati
1: Akobo
0: lati Akobo baba nso nipa ka ase ise ti jeri tele
1: ah
0: lara sa ti jeri igba wo le tin play Oda. E ti je 25,000 naira yen ni asale ti ni. 25,000 naira le je customer care ma pe yin. Wa gba won details yin. Bi owo yen o se wole won o je ke mo. Bi nkan se je niyan. Oda. Olorun ni, Olorun lo se won ateleda yin. Bi nkan se je niyan o. Ibrahim Konate. O ti towo bo adehun pelu iko ti Real Madrid lati nu ko ti Liverpool adehun odun merin o di odun 2030 ki adehun yen to tenu bodu amodi ipari osu ta wa iko Real Madrid to kede re officially pipo ti darapo ma won loruko lootu eto yi otunba baba tun di omo olawo Alex Ferguson baba lojo bi eni niyan Abdul Qadir Adirogba bi Bola Sadiq happy birthday to you all Dolapo Akindapo lo je ke gbadun mi yen lapo do ti yin be yen sikiru ayin de oju itere loruko ti temi omo akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa titi ola ta tun ma pade iri ata pelu bukun yen la fi pade o dabo
2: Flash FM 105.5
3: Praise the Lord time of liberation from Yomiremi Adefisayo ministry is back on the air on Flash FM radio 105.5 every Friday at 8 p.m. to 8:30 p.m. Join us to hear undiluted and unpolluted word of God from the throne of grace from his anointed servant, Dr. Yomi Remy Adefisayo. God bless you in Jesus Christ's name. Amen. Jesus is Lord forever.
4: Bí tágbò méjì bá ti ń fi wo luwo gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n kò sẹ́rán dúráyà ń pèsè ọdẹ. Gbéná wojú ẹ̀ lò. ètò jáwọ́ sí pẹ̀lú Adéronke Adéṣọlá olórí sport tó ti dàdàgbà ó ta kọ́fàdànù. Pẹ̀lú bá a ṣe ń ṣàfikún abala tátìjọ́ máa fà á jámọ́ra wa lọ́wọ́.
5: Gbẹ̀nà wojú ẹ̀.
4: Níbi táwọn olùyànnàná ó ti jọ mọ́ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá. Ẹ̀yin aralé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbẹ̀nà wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport láti jẹ̀gbádùn abala gbẹ̀nà wojú ẹ̀. Kíni kíni máa fà á já. Olórí sport máa já wa lọ́jọ́.

ẹka alẹ ni gbogbo bi ti ẹ ti lanfani lati gbọ mi mo ki gbogbo olugbọ mi jake jadu ni gbogbo ibi ti ẹ ti lanfani te ti gbọ mi kakakiri agbalaye pastor dekunle epaphras wole yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagi titun nilu ibadan mo la gbogbo enu mi lele kan si pe ẹka alẹ o ni gbogbo bi e ba ti gbọ mi. Today is 18/06/2026. Bi awada bi ere osu ina ti si dinle o na ton lo gege ba si kowe e eju owo si baba re eju owo si iba sori ijoko lo wa iba se nu moto kan so jade lenu e pe Jesu mo dupe lowo re oni majemu anu mo dupe lowo e mo dupe fun aye mi ati tawon omo mi mo dupe bi to ba mi de mo dupe bi to n ba mi lo. Iwo ni alatileyin mi oba ti ki joju otini ogo ni fun Jesu gbogbo eyan omo Olorun ni aleyi bo kin tun se nkan kan je je mo pe mi se nkan kan lai dupe to ba wa ni anywhere kan won ba mi dupe mo ja jo yin Olorun o njo je mo pe cause ose yi lo iyanu re si to nbe nu e engineer baba mi baba re.

0: orogbo sinu omi bo lo se wa ri
1: iyato
0: ti n ba daada so kurukuru yen ti n kuro kokan ti ka sele tan ni ilu wo le ti n pe yi iseyin oro omo abe di moko alaafia to pe o te baba lowo e fe se kini
1: ina fe fi kun mo fe ke gba mi la
0: o da je fun ni seju kan oya
1: to ma rin ni e ka rin ni bi
0: en ka rin ni bo
1: bi oju bo tai
0: o rin ninu o rin ninu oju yin
1: bi oju bo
0: oju gun ke
1: be pa le gbe na ka ni wa se je
0: okay, okay. All right, you hear me, Mr. Kosiwala. Orin, Karin, you be Ojugun. Okay, fine. Look, buddy, she. Lati lu isen yi la ko ma ni won dupe le lori lori igbese aye baba won e ti mo pe nkan glaucoma wa repete ise ti won so yo nbe ninu iwe wa ninu awon kan ta kokko fi bere nigba to polopo yen bere si ni ipenija glaucoma awon agba ti fi asiri yen sile to nbe ninu iwe abaka le ni ijeta oyu to bi merin abi marun abi mefa yi o ba mu ile yi o mu pe ara logun aja ologun ma sagbere ara logun baba mi kan ni ma pa lowo elu e ka le o
2: e ka le san
0: yes sir
2: oruko temi ni ahmed bon pe mi lati ilu adoku tamba
0: an gbo yin o
2: je ma binu baba to imam ton so le afan won ni ogedo mi ni ma fi ipo kini yen yen we o owo yen ati mi patomo e jo awo mo ko tun je
0: eyo omo gele mi ni mo mo ro ke o da kwa greek ni e da bi mi na fa ti o da kan mo anyway te ba lo sodo awon to nta ogede ogede omi ni yato si ogede agbagba se mo ko gede ti won fi dindodo wa loto won ko no npe lo mi ni ogede omi ni kekeke bayi ohun o tobi pupo won tun yato si paranta e ba dodo awon tin ta ogede pe ogede omi ni le fe ra jije ni kon fo ohun didodo eh eh latara be e ri nkan te fe wa da yin lo e lo ta lo wa loju opo ye ka e ka le kai
3: e ma taro
0: e ka ro se yin le get e ka ro
3: ah e ma lo ke
0: ami eledumare ate ama ko gba te ko
3: ba ya da fun yin ego ke laye
0: ami ase idumare baba mi
3: agba ma se ati o shaadi en leke oju rode leke o ni nigba ta ma leke odo
0: be ni
3: atake leke o le
0: e agba ti wire
3: omo ti dani aye o ni omo
0: ami ami ate yin e tomo tomo ese o ami ledumare ami o
3: mo se kini
0: kini ewo nbe
3: fun iya ti o le nero agbara olorun e ma lo waju
0: ki le so pe se ise wo le se
3: iya yin
0: won le na ro
3: ka se we ke ni ori penapu
0: okay we ori penapu ateyin olobe kai
3: aya ba du kolo mi o
0: mama ba mu ewe olo ba mu agbo lo ba dide nle
3: o se mo de se wa so mi ki
0: o se kini
3: awa so mi doctor
0: ah okay won so di doctor
3: Eh
0: di dokita labere abe elenu yo ma je fun yin sa ogbo ohun ti o mu ka yo ma je ka yo ma ru eyin na ka kiri bi eru e di iseda oni je o sele si ninu aye ni deru aruka atawa na o
3: hello sir
0: hello baba mi
3: eh baba yan so to mi da ma ta se ma ta so mi wa dada
0: ah eh tori pe kini ti won daruko yen ti won ba fi daruko re lori afefe yo di polowo oja e pe mi leyin eto ma salaye e fun yin sugbon to ba je pe o wo po lodo awon iya wa bi olomoge ti won ba fe we ngba mi won ta kini e lori gba won ata sinu omi bayi eh boya ti yan ba se bi mo ngba won ma fi fo bi toilet abi nkankan bi ilewe eyo ti e ma ye yin bi ba ye yin gba ba pari eto ke pe mi ke bi meji si to di pa koja si abala bi ta ti lo dupe la elo ta lo wa nbe kaaro hello oh my god ile yo lo network yo jori lo nkan se okay o
4: hello
0: ah klo je ko da kele o tele hello oh awo lasiko ti ah lasiko to le sofo rara hello e kaaro
5: e me kan ba na je nu aye ati awon
0: agba ami eledumare
5: ati awon baba za ati awon iya iya won ne kan ba na je
0: ami oluwa o
5: baba ko ni da fun
0: o ti mo ti bu yen na pe ah baba ko ni da fun o sa
5: o sugar o ni mo fun ni mo pe ne kan ni se be to dupe gbogbo won ne kan da mu
0: ami o ami o ami o mo dupe ti yin o ni baje sa o kan ti mo ma n to ma n wu mi lori oro yin na ni pe e pada wa e wa je abo opolopo yen ni ko de kin se be mo awon si ko ni ipile bibi kan la won na ti ri o wa pada sibe kan lo fe mi more se ni ti o so pe ku se ni o so pe ohun to hun ri gba nbe re yo ku e fi le ra recharge card eyin baba wa rara o si da to elo ta lo wa loju opo ye kaaro
4: elo
0: e kaaro e soro soke be yin le pe wa thank you so much ago meji lati lu akoko ti mo ma nife si leyin ile boya no fi gba ipe mi mo labala hello
4: e kaaro
0: e kaaro
4: e ku se
0: oluwa seun
4: e da ko mo fe de se ni pa ai so to man ti ni ai
0: sa e ma bere onko un lasiko ya n fa se ko dupe e ja tele gege ba se la akoko te bere ti fe sumo sugbo e ja koko du hello sir e kaaro
6: e
0: seun kile fe o
6: e sa emi na dupe lori ise oni bredi ton ti ue ngba e lo
0: ise oni bredi
6: e be ni sa te ni ka bredi nla e ka fi atari toto ese kan si e ka ti bo warin meji ka ju
0: ngbo yin
6: yo ti ka ma fi omi agbalo
0: iṣẹ́ wo ni wọ́n sọ pé iṣẹ́ yẹn ń ṣe fún yín kí ló wọ́n ló wà fún
6: iṣẹ́ aṣínà ni
0: sọ aṣínà ni ẹ wá rí yàtọ̀ lẹ́nu iṣẹ́ yín tààrà lásìkò tẹ fi lò ó
6: bẹ́ẹ̀ ni sà
0: ah ojú ò ní tì yín
6: hello iṣẹ́ ń gbọ́ mi sà
0: à ń gbọ́
6: láti ìjẹ́gbó ni mo wà bọ́tẹ́sẹ̀ ń dùn mí mo dẹ̀ ní ìdíwé yín yẹn mo ti ń tiraka láti wá
0: e ma se yonu e ma kuro loju oko e je ko mi o mu number yin sile na a pe yin laipe ta to pari eto a ba ti pari won a pe yin e ma kuro nbe e ma kuro kan le ri number yin di mu hello ta lo wa loju opo yi e kaaro e ko legbe radio yin yen tipatipa gan la yin gan fi gora ko polopo o mo wi pe ori afefe la wa aderoju ojo muso lokun gugu ago to wa lo waju wa pattern pe fi nwole sori e eni ta ba gbe ti e da pon saanu e ba wa lo akoko yen daada
7: shebi la shebe baba mo kepe ora mi lo
0: mo se all right o kan ja koko je pe asiko yo wa run awon segment mo nife si julo asiko ti kaluku ba n bo kuro ninu ide ti won dupe ko nu inira kan abo mi ara mi ma n ya gagade mo ti ma n fe asiko le laaye to ma n po dada sugbon to ba ri bi e je ka koja lo gege bi ise si wa ago meji lati lo koda o ti koja bi iseju marun lodo ti wa ni sugbon omo kan o ni kere ka ma pada da iwo re gege ba ati se losi ose ẹ̀jẹ̀ a tún gbà bí wọlé wò torí àkókò ojú ọjọ́ mùsùlùmí ń bọ̀.

ni ki ti wa odire oje ko lo beji mi ma da segun lato ni lo oje ko lo ba nu e ba yo a bo lowo awon agbe nipa omo tomo taya taya toko toko ti lete bi tara le dori ololufe oje ni ori lagbara lowo ile do je ti awon tin be lajo ki won kore oko nile la haula wala quwata illa billahi yula azim ya sun si waju ka te si waju ara koko aroju ojo yen muso lopun e ma binu asiko lori be e je ka sun si waju die fere joki ka lo si abala to kan nibi ta ti ma lo ba awon eyan wa bere orisirisi awon kan ti ka lu ko nbere fun ninu aye ti won fe bere lodo awon agba.